mom mo may luk suuf, nguuru asamaan moko mom, nguuru suuf moko mom. Al-Baghdawi mune huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha. Tafsir al-Baydawi jukib ñaarel katum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momam nguur kenn momuko ko dul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowal khiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguuram gi mom moko mom tabarakal maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñ jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi leen ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqale tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge baatul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yakk ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul ha'ula'i al-mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko andi tabarakallah diw bam duggé ci xamb ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neel qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gog moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko
xalaat.

0: baraka su baye khayran alal alwasiya li walidayni ñaari wayju sama ko waye bi mi rax ñu fa jox ñaari wayju yoonte bi dafa dal wax ni la wasiyata li warisin la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ak mbokki bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rëdd yi ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sopar ci waji leen defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko diggi ci nafam fa inna ma lif nak ismuhu bakar ba ala allazina ma ngay wacc ñinga xamne yu badilona ho ñoko sopar ci inna allah yalla nak sami'un ku degg la ci rafa waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musin ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxel miyo bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ni ni don ko abi dan ni ah 1 million ci oustaz lolu ko na waji xamne bu joxe oustaz million dina jur taw ci keur gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ni non 500000 la ba xana 500000 yalla leena koku fu wax bu jibo fi gayi rek baba amu ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar bainahum sin digante bam yar amut fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tass ko mu nekk ahkamu siyam di atté koor lepp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limi tekki moy kon kour ah assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxu ñu la yeegam kutiba alaykum faratal nci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratale won alal ladina te nga xamne min qablikum ñoleel fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal nci yeen koor nin ko faratale te ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañoo woor musaf ñu ñuy def ku feebar yokk fukki fan jël waay ci ñoom da feebar daal di wisal ne su wéré dina yokk koor gi mu wéru yokk ci fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ci fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko maa di feebar yi xawma mars de ko foofé yokk ñëwé fukk daal ni xeyna yalla dina kontaan ci doon bi yalla mu ne yeen bu mu leen dal na ngeen awal ragal yalla te fimu nekk lu mu tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu ñëkk koor nag ayyaaman dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan juróom ñeent buñu gisul yoor ñu fan weer ñaar fukk fan ak juróom ñeent buñ gisul weer rek muy fan weer. waaye yonte bi nee na weer du mat seen weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek. weer du mat seen weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek. moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la baat bi buy tekki. waaye saa su ne moom weer waa fa man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar awwala boog feebar waaye ala safarin daane ci ko ob tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooku sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee julli def ñaar rakka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarkàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mpo maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yépp dafa dagan amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy laaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawmu fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala allazina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon gu jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon gu jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa fan ta taw ak ku coobare wu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génne ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun la foofu lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobare wu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farata wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen wa anta sawmu ngeen woor xayrun la ko moo gën ci yéen baa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom jigéen ji nàmpal jéem a gën ci moom jigéen ji ëmb jéem a gën ci ñoom moom ñu ñëpp jéem a woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamal la ne ca koor shahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer wi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na tiraanga ci weer wi tabarakallah téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp lin naasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla ni ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudan lin naas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin lin naas la wax wa bayinatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran mi day tàqale dëgg ak caaxaan di taxal deug ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran mu wax lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi falyasumunako war way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi falyasumunako war ku fekke weru ci yeen julli nang ko wor lalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soori jigen lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridu llahu yalla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yeen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal jigen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat wo lo febar febar wo lo tukki tukki wo day su baba day metti rek te duñ jampé koy fe mune sawara ak ni rek wor ma dugg ci no def wor waye ku bari yermale mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko ngala woral 40 da dal legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tek rek la koy tek te nak tay gam jey fay lo ma ci fay rek tabaarakallah te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñ ñu fay ñun ñepp aljann ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fuf dakk ko len koor bu gugulu ga ak yu demé ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci wali tukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé ya tay tukki ya jé son nak ya tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga dégg jigéen ñaan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lol baxu bo fayul koor sa koor ga ngi fi di xaar sen na lu dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baxu sa keuy bi signature yi baxu wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ma ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar buñ aggi di kabar ba iman ñew buñ fa joggi di kabar daf ko woon ñett fa rawati bu reji tabaski allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيرا لولو لن يوارد في فن يوي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم خيرين تشكرون جنسا في الله خيرين جنسا في الله نقصيت كور نملي دمبلي سبقا نملي دمبلي سيري كيري وارناسا في الله bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bu def tuxkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fukk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di rogo jeeru di rogo jeeru gars yi naan la soo wuñ laa cëpp cëppalal bant yalla ne wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela bu ñu mala laje ne len ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma war ñaané kep ko ma ñaan nañ ma war ñaané ma nangul so ma ñaané ñu wurtu ñaan nak ya xam ni war ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram du ko sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yal bal ma jigen ñi legi jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defay yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéri bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fu ko am dagal na bu fekké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu neena nga jox fu ko bis bo tebele ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla ne demul suñu ko de ñew bo bëgg yama nangal demul suñu ko de ñew naka nonu lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bëgg yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbugo 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla ma ñaxul or ñun fukki ak ben jeexna tak bu mu dugg ñun fukki bak ñaar do ra am ñaxla waye am nako law akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci jindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci jindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan na ngoo bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan na ngoo fokk ngeen di deglu lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan na ngoo feeng ngeen baam ko fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko ma su ngeen ñaan na non la de alhamdullilah seydani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëmni na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ñi lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do saña naanat bo fi nelawé do to saña naan manam xëdd ak yoy ak réer ak yoy mom dal na nga fexé bo xëdd comme bo ndogo bu nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na lol la doon dindal wa mu dal dindi ko dané uhilla lakum daganaral nañ len legi laylat as-siyami guddig wéru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jige soxna ci jox ko ayam dagan la wa hunna ñom jigeen yi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor yi jigeen yi seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigeen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jeuker mi ngi melni ko solugul yere na hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jëkkeer amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutru bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew teet nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yeri bokoy foot dang koy yeureum bokoy passé bu féré tangé nga xane boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yeri bi nun nga yeri bi bur bañ mu lak nun nga war yeri mi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yeri mi goor gi hunna libasun lakum xam nga kenn du foot ci yeen sa simis ñak nga ko légui tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi di nga xamne tak disket bax ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt na ngi tang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitt sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yirim jot lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goli sal falata ci mbedd wala falata ci keur gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alaykum rek yiri dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yire manam ay soxna yu nek ay yire lo la bëgg wax
1: ak djoom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la djubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mo waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ne lu am nit ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dan ci dul xums dañuy yam direct ci nanu am yalla waye suñu borom tabaraku taala bo jangi al qur'an mom min suratil fatiha ila an-nas lim ci wali yeb soko bolé day woné né ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye ak khurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun dëngëde lu kenn yaw yor sa biteelu sangara naan ni yàlla ma ci xiir deug posub jambur ñu nan yalla ko xeer ci jël yeuf jambur deede yalla du xeer nit ci lu baax ba nopi yor aw yett diko wër wala diko duma kon dal manista da ko tege ci ñep fa innama yatri nafsihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñep sant na yalla o man ballaku tege ci sankute fa innama yadullu alayha sankute goge mom mo koy añu su ligge nga na yalla ne waaw wala tasiru du bakaru waziratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew agni bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al-akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al-qawanin al-kawniyya fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al-akhirah nak moy bakkar dwar los morom ja ñaari affaire la al-quran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su al-akhirah wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar dwar los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy valable ci ci al-akhirah loi bi moy valable ñaari nak bi su len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar dwar los morom je feli la wala taziru wasiratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la worni ba al-akhirah mom dongna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt na la worni ba al-akhirah mom dongna wala taziru wasiratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la worni ba al-akhirah mom dongna gor gu fi lettu it al-akhirah yow dongna wala taziru wasiratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne lañ goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako mu xamné ki jigen la taba ak jigen kon bako xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabir diduma wenn xet hatta nab'at ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allahu akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala le furri ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xed wa rasulan ab yunent xed wa ñew ne len yalla neena defé len ni ak ni ak ni su fekke xed wa lank nañ nak ne duñ defé ni ndax yow xamu dara tabarak wa taala daan ne yunent ba takkal say bagage ga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yunent ba la tak ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci ci njangine amarna dañuy jital mutrafiha noskaria yalla neena fu mu nara duma aw xeb ñay nosay jitu wa iza aradna sunna me an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskaria manam mutrafiha banexu kadia ni seen xali nek ci banexu ni alqada war ruasa su ko defé ñu daldi fasax fa fasaxu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñuy top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'd nuh ginaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ñang cey djublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'd nuh ginaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaw nuh yalla alak na xet waye nañ xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ni jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraku taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika ta borom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabarakal yalla man kana yuridu al ajila ku aduna taxa djub suratu isra'i aya fuk ak djorom ñet man kana yuridu al'ajila ku aduna taxa djub ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla nena ko xamné aduna rek mo koy tax di djub keur keur yusin muy keur keur yi aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu ko welol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigla tabarakallah dalli ko welol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wok ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoonu jëm sawara koko dal di yo bañu waay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor almit gutoy di kos la nga war def noy nga waxu bañ fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almit gutoy gogi ndax bis bu almit gi takki rek ay yirem tak tabarakallah yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujub waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wasa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha ligey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay charte moy man arada al akhirah muy al irada muy ben ñaaral ba wasa'alaha sa'yaha mujuf jufi al akhirah muy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay kayitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajje ci mbirum al akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba noppi te du ko fay loolu al qur'an mom loolu la xam wax jeen ak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggey bu ñew al-akhirah yalla duma ko lolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu du yalla xiyam do añ waman arada al-akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min yat yefay lay wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escas tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo moytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo moytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar sey kayit ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kulla kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jef ngir al-akhirah wa haulahi ak ñi la di jef ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci sama yi borom manam yalla nit di ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julliwul bo jëlé 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jëlé 1000 francs day wax ni duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan bu yoré 1000 francs nangu lolu lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ndam yamal xiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs bako liggéey 1000 francs joxa dede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla yi tere ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla yi digle ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeen koy am dede tabarakallah yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radhiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu son lu gatt ti bu giñe mbamu waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waana nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarkallah bo dem ci suñu borom mo mbirangan ñofa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ñu jallu yalla mu ne umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum len ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mu ne xolal aduna nit ñi gënante ngi seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërem ben way mom rombo ko nek super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mom taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waji xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yu momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muntu xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd Dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dari nan tabarakallah. Da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom do ci del marché tabarakallah. Xola rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad di par ben. Unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu dunna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kare waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mu ne su ngeen beugee yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ilan akhar benen yalla surati isra ayat ñaar fuk ak net mu ne bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilan akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bol ak yalla ilahan akhar jenen yalla soko defe fa taqud da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccel tabarakallah de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taqud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy ku ñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla day xamni man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla ay setan ci la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defee lu dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yunus yalla musa alayhi salam joxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla nen surti israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidaini ñaari wajur diglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur nax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara té sey wajur nekuñ ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaaré loola jigna len tabarkal wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sey ñaari wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjak 'indaka fi yaw nga fekke ko dindul al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaa aw kilahuma wala ñom ñaa ñep fi jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekke ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñim ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye setané mo lay jëm won ni yalla superieur yalla mune su baba wax day bari te am magat day bari wax magan bari wul wax mom amul te ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man de sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ney san señ fallu makke ku mëna tontu lan nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddi mu ko adireen mbacke mu ko demal topoto ji ndax yow da nga joy guddi ba tekkol ne law comme mom tambule guddi joy rek teggul lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wolé rek ne nga fay uff te bonako uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jadduul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadib wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul delen ñaanal nan rabbi yafma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di tol kon digënt soosi suñu borom tabaraku taala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund way di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bimay nek ndaw yalla nen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalat ci sa xel mi bëgg ko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla nena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ci sen xel ngen defal seen wajur bëgg ko defal lu baax mom mu japp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yalla mën loolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu yi ci mom ghafura di balé kat so defé ci say ñaari bo jur melni mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gis muñu ko nona ci gileero yow na nga daldi delu ginaaw won leen defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loola mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari bo jur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi na ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen dak doom je nekul rañaan nako suuf kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben kalando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk bele nga xamne moy genn dekk muy barñi mu dalé ko fay wacc ci bëgg depp baaji daldi koy wo bu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon soma sanni fi ci barñi foyo ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba barñi mu ne ko nak jallu ma put ndax fofu la jallon sama papa ney sant tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabina ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane te di leen ñaanal mune so ca noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappe sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaayi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mu ne wa ati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkano yu yag ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa baye dan fiqqa ci ñom nga fexé ba fiqq ak ñom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jégué ñoñu dem na ba ci soxna ci nga xamne ne ngeen di bokku yeen ñaar nga dakoy akam waye dom ji nga xamne moy soso seen digënté nga dakoy akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd ne beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aajo wo ñu bëgg sa bu aajo wo he te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy aqam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am lool la yalla jox akhmiyaw yi bañu omal ba ëppul seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu akhmiyaw yi muy ñaari walu mu jox ko akhmiyaw yi manam kep ko omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya loole la yalla boole jox la mu ne kon nak akko yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye beug na ngay dimbi yow lolou di len jox ñu ak mo ñew miskin yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis di yitte wo miskin gemul al-akhirah ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ko gis miskin yi du len faale du togg ñu lek du len fotal du len rotal du len may ma nga len di xeexlu ma nga len di dakk ko ko yalla neena boy set ku gëmut al-akhirah moye bo nga tambule ci mom mom gëmul al-akhirah kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakka ji la fo gis miskin rek na nga xamne al-quran ci suratul isra'i ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi lum tuti tuti na la wor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sa mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskiin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag, mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskiin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax nag mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi xayri xaqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon aralam ñépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka wa taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi tepp képp def ko fi jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Bi ma anaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mu basirina kaanu ixwaani shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ki 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école, maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu, nga joxe ko ca, loola lu mu bari bay mujahid nee na bokkoo ci mubazirina nay. Yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii, tudd la faa, wax say maam, wax lii, wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëgg nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te koo xalaa la wax nga jox ko. Kon boo jox
0: mooy ci surtu sax bi ay juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad. Loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala. Mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la. Mu ndax sun ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen dellu yéen ci seen testan nekkaati yéefar? Dama ne wa man yanxalib, képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci testanam nekkaatu bi yéefar fa lay yadur allah shay'a, du lor yàlla dara, loolu du wàññal dara. Ñépp suñu àndoon bokku nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi, loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala. Fa lay yadur allah shay'a, mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi, waaye buñ lànkalee yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara. Wa sayjazillahu, yàlla dana fay ashakirin, ñi nga xam ne ay santaakoon lañu, nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale. Yàlla nee na wa ma kaana li nafsin, nag munta nekk lu muus muus benn bakkan anta muuta mu dee illa bi iznillah, benn bakkan bu dee lu dul ab àppam dafa jot. Maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii, seen i morom yor ngànnaay, ñor ay ngànnaay, ñu bëgg a taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah, ñee ne la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawe. Yàlla ne waaw, léegi nag ndax da ngeen ragalante? Yow de soo ragalee, ragal du yokk aw fan, soo ñemee, ñemee du tax gàtt aw fan. Waaw, loo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fi lxayaati wa shajaatu la tanqusu minha
2: والحذر لا يدفع القدر والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فكي ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فكي ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي الا بسم الله لول نك دا فا

febar metti metti metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana akhfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu neuy moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom akhfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëgg wa ansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaaraku ta'ala nga dimbalé ñi ci bañu ko waxe fa ataahum allah yalla jox len sawab dunya yolup aduna wa husna sawab al akhirah ak rafetu yolup al akhirah yalla jox len sawab dunya wa husna sawab al akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal niko tabaraku taala santane ak min ko digal ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabul akhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi non la tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jar noy def da ngay jaxle do agn do rer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëli gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demi do yobou dara comme so mou sena def moy dagay dali envoyer legui ndax bagage yo mara xiyam en accompagnement nangou ko fet nakoy def moy dang koy yobou bala ngay dem waye boko fi baye bo moytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñew sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey dio balé ko ma man gisuguma ku ñuy rob robalé ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yob rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu ne ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testenir ngeen weddi wat yalla fa ngeen len toppe ci seenu torelin topp len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topp ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topp ndo ko xamni ki reewul ci bëtt nit nak te topp ndo nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ko fa del te bok ci khasil ni su bok lu muy tud bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julli ne di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen toppee mu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yunit bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gëm ci kep kuy dimbalé yalla mo la dakk dimbalé yalla mo mo la dakk jappalé mom soy béré mu faral la wala ngay xex mu faral la da la wër ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gëni da nañ wax ni mbeurum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mbeuro la da ngay fexé ba yalla mbeuro la su la xasse mbeuro rek képp koo xam ne kii jógati ni dëkk la rek yàlla ne ko nag man nga dëkk
man ata li waliyan faqad hasantuhu bil harb yaw ñana bu len ragal juglen sa nu xey dana ñu sanni pour dimbele len ndax ngeen gañe fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar ru'ba tit bu joge di xex ak non non bi yalla yalla neena man limlay dimbele moy dama koy tital te ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tit manam du firwi du dal gisu lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër day wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi nan ataay ak aw bay duggu seen kër ñaan bay yu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel ñu jullit mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak kitaay yi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñu don bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lool rek neena fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tabax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natilit li nga xamne moy qaso bi muy qasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi woor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahussunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yeeng dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lol kay man kay limen sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox fi ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullah yansurkum fi ngeen dimbali yalla mu dimbali len way fi ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pon ponoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sang li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fasiltum ban ngeen yon ñaxe wa tanaza'tum ngeen tambali xato fi al amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak djurum fukku ak djurum ñaar benn seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb ajmu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñongi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak ci won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qare na len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé
yalla bolé len ñom ñaar di len natilé ñëkke nak qazwatu badr al kubra di ci tek ci bir nak qazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan al qur'an bi nga xamé né ñi gagné nañu badr baad yi ngui natilé muy gëna dëgër buñu len gagné uhud baad yi ngui natilé fi ñu tollu tay sama bu nusul aya yi nga xamne ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu nek li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won bimu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ñu won dana len dimbalé su fekke dañoo dem ñu gañé len ñom pour ñom am ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ñu na wala qad sadaqakum deggalul na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé ne tahussunhum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxe di ngeen yon joxe nak waba legui li xew doonutul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moins moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi an nak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamar lo ngeen di jamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégandoo ngeen seenu nak pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu nako sam'an wa ta'a da di yek ca kaw ci tie tambali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jottu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañi indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daal di commencé rek wa téñu wacc ñu ne yoonent bi non na bu kenn wacc ñu ne luñu fi def ñu ne xana xaar ndigalam ñu ne ah ndigul lan kom legi gañi nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi ne duñu wacc ñi ne dañu wacc 40 wacc 50% bu 40 wacce ah loolu ñu doole ngi bëgg tambali yalla ne lan kon bi ngeen toge fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatullahi wassalamu alayhi sen wajoji lola day tahsunuhum yenum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala ni di jot ni ñi def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yon joxe nak nangoti len ko def yalla du fab loxob nit diko ko dooral ci nonam yalla du def non mom kay yow yaay am fu fit mel ni fitam ni lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa gina gila jappale yalla len kon hatta isa fashiltum bangen yon jox wa tanaza'tum ngen tambuli qatu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñu wacc wa asaytum ngen moy suñu bi yonent min ba'di ma arakum ginaw bam len woné ma tuhibun li ngen bëgg ginaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngen bëgg te moy ngen gay kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ni waw kay lol mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir
man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxna jogu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxaju ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokko auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci xex ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñen ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ko leen gungé ba te ngeen ñu wacc té ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci ess buñu aggé té ngeej sokku ci am ndax dañu né mbëtt ngeej bëgg jox set place bi kenn ko nek 100 francs né ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci woon su baba légui ci wone am modi ñepp ñu jëm ci ess ñom it waji lañ mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ci wax rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna ñëkëteendo yaram leen minkum da am ci seen biir man ñoo xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jog moy 10 personnes defal ci xair bi 40 yi yeb aduna lañ taxu jog ibn mas'ud neena mom mënon ñoo ne wat ne kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxu ta jog mune mom defa won ne su ko diñé rek ginga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigé tak seen jassir digeen ñu top ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am na ku jëb ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw mbadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo né sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dewu se ci medina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list ci jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru ibn khattab rek setul ma ci kaw waye dal am mbolo buñu ande nañu and ñom ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu buñu andé ciow rek lay jur tabarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoñ jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yebtaliyakum yur mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca kaw doj wa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñ nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ni ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sanaha haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli def di set ci yow ci ñi nga xamne man nañu def mu mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi da sek sa'd ibn ma'as da ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl da di dugg ci xex bi tuti ñu da di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet baram yi la gis da ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala da lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yuridu ad-dunya wa min kum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum won ko yalla bal na len de su len balu ken ken di nibbi wallahu yalla su fadl borom ngeneel la ala al-mu'minin ti ko gem mune salawatu wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte setlul jamono ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek bu koy wax sahaba yene nga yek te doje fu way xam ci doj la qutufa wala talwuna ala ahadin tagastu lil kan wala talwuna ala ahadin tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gastu lil ala ahadin tikkan yaq nañu tit nañu fit yaangi dal ñu daw yek ci kaw do ci war rasul tayyuntu nak
salawatu llahi wasalaamu alayhi yad'ukum mang len di wo mang len di wo fi ukhraakum ci senu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalaamu alayhi ñangay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'aan moy famu nek mom jëgi wu fa salawatu llahi wasalaamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don woxe kay len ab yunentula lima wax moy deug kay len ab yunentula lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len ci man yeen jam yalla man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben de fukk yi deson ci kaw dej bi def ñu ludul ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir bu ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum bu ngeen merati ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqara la titangala lu macce amanatan kulute yaqatu ñu mu tek ca nuasan gëmmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ku ne ci xex sa xel na leg ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gëmmentu lool nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi ñewé lam waxon ci kaw rek minkum malinu du dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu len ñom wa minkum malinu du dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla غير الحق لودو دغ لن دون جورت ظن الجاهليه جورت الجاهل جورت الكدو جورت كو نيكو تي اسلام جورت كو نغول البروم تبارك وتعالى جورت كو گمول يالا لن دون واخ يقولون نيغا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني نخ لي لي خا نني موتاخ ني خيبي خيخي نخ ني ام نان سي دارا لوتاخ ني بڬ ديم خيخ با دي تي الله بي ني

كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته sabuni duma sana fatrek ñu diwul ci gane yi jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahil dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn donati jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhun bu len len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bu len len galan ko li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci bir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bundu xatal len ñu fay len ti ñibbi na ngeen len bundu xatal galan koor len ñu fay len ti ñibbi ndax ku nekk kër jaamur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neexu wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ñi ngay wax ak mom day yiw ñi ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamni bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi da ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam su ko defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay jëflante gi na tay tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'alallahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu len neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant motax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret man tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol way naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do contane lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñu togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mato gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkkër jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wéssu nak ba nga ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol sét bi lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënté kenn ku nekk la nga manki
samaram ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal je fi andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ko nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lul bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ka bokon yeen sangu wa qad afda tibbuna ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kulru gu deugër kulru gu deugër mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi an-nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunitibi neena sallallahu alaihi wasallam na ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolute yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakkaj ñi dajé jang fa fatiha julli ci yunitibi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha julli ci yunitibi ne diw ma lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigeen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigeen ñi taxagal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigeen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yunitibi lañ koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahunna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox ku ñuko jox ñu jël ku ñuko joxul ñu xamne joxu ñuko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug Omar Jumna ku nangu won deug la mom Omar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and nañ ñun ci fiñu tafsir al-Qur'an al-Karim ñu leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jël di ñëw ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeurteul ci suñu ko alquranul karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñom buñu dekké inshallah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko war te tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaane ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wayjuru gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yeen gor ñi wutu jabar bu len tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu dut la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbiriya dañ doon palamt rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah ken wuru ko def
tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ney yi doom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi doom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor doom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad-dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolu lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moy le ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bol leen tak daf haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bolé ca bolé jigen ak bajjanam denc len ñuy sey dafa haram bolé jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dé dal nek ñaar fukki jigen
ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday, kenn du tak ndayam, kenn du tak nday ndayam, kenn du tak mami ndayam, lum ko yo ko rek haram. Wa banatukum ak sen dom yu jigen, kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko, dom ju jigen joju bu jure dom do ko tak, dom joje bu jure dom do ko tak, lum sofi sofi. Wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen, jigen ji nga bokal nday ak bay, ma nday kep mba bay kep haram na la. Wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan, bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa, haram na la wuro ko tak. Wa haram na batay khalatukum seni tante, tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay, haram na la. Wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur, ngien koy wax yeen dom frère, ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram, domi domam dala haram. Wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen, ngien koy wax sœur, ñoñu tam aram nañ la. Wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen, bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc ben yoon, macc ñaari yoon, macc ñett yoon, jëm kaw jigen jojé aram na la, domam aram na la, sœuram aram na la, bajjanam aram na la, tantam aram na la, domi frèram domi sœuram, lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram. Ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak. Imam Malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram. Su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu, bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm, ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer. Lu ko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol le ñom ñaar sey ba nga fas du bax, te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut, imam ja ko fas lam fas baxut, mom mi tak lim tak baxut, jigen jiñ tak ci ko tak baxut, dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar. Lolu kon jarna bayyi xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal. Wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp, jigen jela nampal domam bu jigen, legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a, su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yiñu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay. Wa aram na batay ummahatu nisaikum sen day jabar, kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la, kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la. Wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñu ngi ci seeni kër, baatu ñu ngi ci seeni kër nak nekul xeyd ba nga xamne bu nekkul sa kër dalay dagan dedet,
alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wun ca bu nekul sekkar dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digeunte ñaari way denjante jeuker ak jabar loola xewna seen digeunte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nikul bakkar alaykum tiyen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diiw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jimu jog dal ci sa kaw nela li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dila haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa haram na batay halail abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ji nga yor yi nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngeen boole baynal ukhtaini digeunte ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lol dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allaha yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade alla kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf harama tak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf harama tak wala fasé wuñ ko jëkërema faatu muy teññi teññi ga jeexut daf harama tak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu ñu solo modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc daldi ne wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sangew min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku
بعظم الكوافر تبارك وتعالى ننا كتاب الله لي

ko ci asamaan si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nag ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii maay yebal ngelaw ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen gi nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ ñu doon ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla ndax borom këram.

lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakalla waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc

ndax yéen day am ngeen bal de tun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw, seen dëkk neex na, seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu, ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lànk, santuñ yàlla, joxewuñ asaka, mayuñ ca faqir ya.

waray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñeen témèr ak juroom fuk ak juroom ñeent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah war yow ma xamné Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firaouna rek waye téwul ci réew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firaouna nga bëgg ray Moussa wa député yépp daal di koy wo taxawal ko daal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lañ inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teerul politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wo li ñi li mu len nak lolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu ñako waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dañ ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daal di jog ci pexé yam day sax daal di yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan wax ko Moussa alayhi salam te ka deful genn toy

0: lu may bakkar bi te lu doy waar wallahu li ngeen xam ne yàlla na qaboorun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bakkaar tabarkal la ñu dem de yàlla nee na lillazina ñal na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jote maag yow lillazina ñal na ñi nga xam ne yu'luuna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar danga am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla nee na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu la najaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jote jaral ba rek bul beru it dem tëddi ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam teleg tii sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu mu mën fi boppam waaw wàllu woowu soo fi mënul sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yaar sa njaboot jafe la yàlla may ko fi ñeenti weer wa in azamu bu ñu dogoo nag atalaqa fasada dem nga ñeenti weer ndax suñu këj dara sëf ko la nga doon wax bayiwu ci dara nga ne kon nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma këj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàlle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa këri mbokk wala bokk ma fajal nga daal di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may amaa jigéen moom sañu sa tere jëkkëram benn fan képp wala génn guddi képp yowum sañu ko ndax li lislaam di gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo ba ngeen jote di koñu dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom doom ja du baax waaye góor moom bu teroon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti règle maanaam ñetti diggante règle muy ñeenti règle bu jigen nekké ci passé té fék ñu koy fassé kiko fassé xam fassé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga né ko fassé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di wone né gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy né baax bi jappay ay bi jeexna bu né ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañ wax su footi footat footat ak jeex waye imam shafi'i day wax né wala bokk imam ahmad day wax né su footé ben ñaar ñett société digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñett da nga gis né ba ñent ngi ben ñaar ñett ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen dal di tak bu baax baax digënté ba ngay wacc ñu koy wax idda waye ay da ji nak ñukoy def moy jigen ji gis ragé ku fekké dafa tuti lool bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lool bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lool la bako su fekke la da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé idda rek far gis ragal légui day tok légui dootu woni ay wer ay ragal lay woni manam da tok du gis baxu ji mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui da lay bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambule idda mu gis ben regal ñaar regal ye jeex suma wa mom day changer mom tu ko joge ci regal ñew ci ay wer lañ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugante wala ñu fassé ko mu tambalé jappu idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé jappu idda ben wer ñaari wer far jëkër ji dé légui dé tu ko dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wer ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé jappu regal jappu idda kon ben wer far yi nga fa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wer yi mat lolay tuddé ay tadakhul li'dat ngén naté ko ba xayna buñu aggé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahun ci jigen ni an yaktum na ñuy nebu ma khalaqa Allahu layal bindu fi arhamihin tasini bir boti di njuru ya manam daganu ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lol daganu jigen da war buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lol daf haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer waaye bul na buul li nga yor bu fekk yoo dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw su ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk fulla xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deer di rek waaw jël deret joo warte jës ngeen jaxasoo am doom doom ja naqar yar lool tax yoonent bi neena gone gu nekk ay nijaayam lay niru gone gu nekk ay nijaayam lay niru taxayyaru linutafikum fa inna fi larqi daxaas mu ne dee leen tànn ki nara nekk seen nday doom ndax si di day wàlle loolu na lali sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen siyi feneen na ko wóor ne nab lim doon def doom nab li set na dara nekku ci mu door dem feneen su boobaa bu nañ jee dëgër bopp ak def yëf ñoo xam lo am solo in kunna yu'minna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aakhir gëm àllaaxira ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhun nasir jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa buhulatuhun nasir jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam bo xagé sa jabar le fekki na di jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow ndaw sa dafa rafet ndaw ci ko ay di jeexagul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa ay di da jeex ba nopi yow li fekki di jeexul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wéru mu ci wa bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli jenn goor nak suñu ko tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jeukar yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek moor ko ci ñew tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba tay day waji jeex motax inda aqqu jeukar la inda aqqu jeukar la motax mo fekke soxna amago leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben aq mu lay jappal inda bu suba bu ko neexé sey mune in aradu islahan dirabi in fi zalika in aradu islahan bu ñu neme def raat digeunte bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digeunte bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxe waat xaaliss bu joxe ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne ñem bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jël su xanké nak mu ne ko na feelal mala fasé won dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayl nak mo lan ko ne indi alal dagam mu ne wala hun am na ñoom jigen ñi misrul lati lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñek droit yi jëkër am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkër wala hun misrul lati alayhi bil ma'ruf lolu nak alquran da nga ma koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lolu tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma da lay ko bind waye du ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tege ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi tonu la ci yow motax ibn abbas da na jikki ba takusan mo sang ba set toilette xagnu la ko ñew tok ci fenn soxna ci ndax neena comme wax la koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax momu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réñu mom moy am kaddu gumu ci mom moy joxe paral moy teñ ko waxi kon biir keur loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal wali rijali alayhinna daraja motax bis ko bakko du dara ndo ma takal rek yalla da wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fof waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar da bi ci indi ay ndax wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bu duggé sa kër xalé ya laqatu jëri ñi laqatu naan ta bi ñewati na lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatar ko goor ñu ko ñepp gatt ko way kenn ko nek laxtu lool bax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man nako def hakim ku xarañ la ku mëna teurel ay acca la mo tax mu teurel ko ni ndax mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw mu fekkon jigen mo mom kaddu gu mujju wala muy fakkate ndax mo lañu may mom lañu may jëkkal ndax bu ko neexé fa dé ah kon ngeen xam wallahi kon kenn yor jabar 3 mois hatta ñor jabar fi nek ni 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay genné ko kër gi ba nga ray ko mala ko wax kepp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba leen leen waw may ma sama batak wacci ma tekki o dara defo fi dara lenn lu nek rek tabarakallah ngay muñu rek xé mo tax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaar ba ci kamba wallahi ndeysan atallah fasa nak maratan ñaar kep la atallah fasa maratan ñaar dong la bako ñettel da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxin bi dafa dafa lugha dafa balaa yalla di wax fasa ñett la fasa ñaar la bu ko ñettelé da ngay ñak lolu la bëgg wax waye do xasse ñett la ndax mo xasse wax ñaar di ci mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na xasse ñett la té boko sété ci ñun day melni xasse ñett la ndax faam bi da ngay xasse na la señ nga fay ni xasse na la señ nga fay ni di xasse na la xam nga ko 3 fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la señ yo fay li mo tax ñaari rek mo konté bo ne sa jabar xasse na la nga fay li ñu ne ben ngane fasé na la nga fay li mu ñaar bu mu jibi bo le fasé na la légui amu ci droit fay ya goor ñe ci yam bu ay ndam jéxé goor gu ko neex musé ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu na ré sey ak yow da ngay may may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñaak nga ndax fasé ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne atallaq fasa marratan dañ koy wutal ay xédé way fay li dudal ko xédé té bu la xé jabar fasa na la 3 fois fasa na la jooni yon sur na la dédé heure bi lay fasa mer mo la japp bu mer mo gi fé dé am la xaw man nga fasa légui ngor jot nga tudd kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sawa fa su mo la boko defon ci defin wuté da am ben mushkila waaw mo tax wala fi wax bo lekke ci ndam ubal rek mum jek waye fi ci fet nak mer ginaaw ko ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet sonj bo ba ko mo tax mo ne fa in sa kun bi ma'ruf jigen su koy tiye ci jek aw tafihun bi ihsan wala tagom mom ci rafa tiye ci jek yo diko xoti diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyen yen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci la ngeen len mayon sey andara fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena dagnu ta haram ولا يحل دلالة لكم جيين قور أن تأخذوا نيان دنانو مما آتيتموه نكلن نكلن يلن ميون شيء أن تس تيرو لالا سنيو كون نانو مصور بسنيو كون نانو لالا بسنيو كون نانو يو يب سنيو تان نانو لن شو خذي مولم لن كون أي بغا سميو كون ميون مومو مولسنا جيين كون ميوتون وفكي ميو كون تلبي مومو loko may don ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi ci ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragalé téggi ko mu yalla bi yalla néna fa in qiftum buñu ragalé allah yuqima ngeen bañ taxawal yeen ñaar ñi sey hudud allah atay yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ca la nga xamné iftada bi ndaw sa joxé nako pour jël bopam manam day sey bam yagg sey bi bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fëggalal bi fëgguma léegi xuluudullaahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla na su boobaa nag yow tam saxel na ci tàggoog moom ndaw si su fekkee moo bëgg a dem na fay alal te dem dagan na waaye su fekkee yow ku góor ki yaa bëgg a wàcc nag wàccal te bul fayu alal bul wàcc mukk ni fayu alal waaye moom su fekkee moom ci bëgg nag ñoo bëgg a tas na fay alal te dem moo tax jigéen ji ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko sama jëkkër ji doyal naa ci sëkk sëkk laa ci doyal te bëgguma am mooy yàlla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax naa la ko nag yonente ne ko ah ndax nan nga koo delloo tool yim la ma yoon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko delloo ko toolam mu delloo ko toolam tas kon jigéen ji bëgg a tas day fay ki bëggu ta tas nag te dañ ko wàcc rek bagage bi yépp moo ko moom ah bu fay defee nag ba des l'islam du wax joxe temps déet la ngeen dëppoo rek lay joxe bu la neexoon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexee may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amaan nangam rek ngay fay loolu amul yax amul yax man ngaa may may bu njëkk loolu la neex fayu waaye la gën nag te islam wax ko mooy bul fayu lu ëpp la nga xam ne moom nga laa jox lu jul ndaw si génn tànk bukki boo xam ne bii dam ko bëgg a xoññal su ma wax xoññal ga dagan waaye nag gënu dagan na waaye gënu moo tax jigéen su góor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su meree nga làmb sa poos génnew këyit ne ko indi wàccam maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génne 5000 ne ko indi wàccam dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu sëy bi métti métti naa ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yii may wax nag xududullaahi mooy atte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jéggi bu leen ko jéggi di defi leneen bu leen fase ñeen ci yoon bu leen fase fasen wu jaaru ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen ñi bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha waman yataadda képp ku jéggi xuduud allahi digg yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy tontat yi ku jéggi digg yàlla wi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi diggu yàlla wi boo fasee lu di noona rek rëcc ko jigéen bu tasee lu di noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar na lépp day oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñi jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee wa waccion nako ñaari wax waxon nako legi atallaqu marratan rotan ngeen digg bat bi fa in talaqaha suko waccate kon muy ñaata ñatt su baba fala yahillu fala tahillu lahu duqatam min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am ñam rapport zawjan jeen jeuker layrahu judul jeuk jeuk ko ma tax mo ko ni baatu tankiha lolu moy baara zawji te gaay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxon la ni atallahu marratan fa de ñaar la so fa de ñaar yoon so fa de waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp ak da faide je jeex su baba sañ ga takkat lolu nak goor ku ko def ñaare bo takke mu do fa ci muku muku muku muku jigen ju ko def ba sey ci wat du to tax muku muku muku muku wa muku nak soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nek di liki liki di fasante bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bana becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuuf te jëru ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal mo jëron jëgé nako ya xam né ko ko won bu ci mu dugg ci loxo yi ta so borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaara ko lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ma tax yalla mu né bo fa bata sé fele sañ na ñëwaat amma boko ba baara yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: bimu netlé kon ñaari net li ñuy wess yépp ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom ma gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tool ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci net lepp ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala may amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko layu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yunent ñom tam layal ko ay layu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam li mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci xafaraw lolou tam modi manute nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampe sa dara tam li jangale bo degge ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé su baba legi sa dara gi li ngay tire nit ñi ba duñu ag ci daara jere loolu day tax legi seen xam xam day la di yem ci sa daara yow su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara jooje rek képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ak ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett li mu ne wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa waxoon na li fataahu waxbanem wa li fatahu dongom ba talibem ba muneko sama talib man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kristanyatel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben musa neko wala bok aw am di hukba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay xet muy ci ñu ne mo ma raw ki ñu ne mo ma raw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wone na fofu mom musa ak wayef ci wuti xam xam waye wone na fofu li xam xam jaar nax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem nax coono yalla kay dal do ko def motax musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak da fay yobale talibem wanani talib bi ne ko gis la gim bima gise kuma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa falamma balagha bañu agge majma' bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañ ci agge nafya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi makkafin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bañ fa fatte jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa nak jeun nak la ndax hutahuma la alquran wax bañ fa fatte sen jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa dekki dali jeul aw yon nak fil bahri ci geejga saraba dadi saraban di dox di dem mom jeun wa dal firiro nañ ko ñor na xam tabarakallah lek ci deson mu jeul rek mom dadi dekk jaar ca geejga jeul ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa dadi gelon aw jeun firir ko bamu bax mu dadi and ak dongom bi dadi dem fek yalla tabaraku taala wahyu won nako neko sa bo xamé ne jeun wi dekkina fofé mu dekké fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni ne kana la hutu masmiya fa kharaja min al mikali wa dakhala fil bahr وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام جنو دال نور النقم وآية بنكو وفتح فوفيه مفسرون النين ينكو دولون تنبوسم وآية دا جن نبوسم يالا تيلكم نقمي fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kepp deugër kën jeun way dem mu bok ci kiyam tan yi yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xet ñu gëm na faté fa jeun wa dem falamma jaawaza bañu jallé jall ba wala jax qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu mu ne ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lekh giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina haasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabaraka allah lolou tamay ñu dara waxna coonam neena ko dal wax deug yalla am sonna kam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonna nak waaw njang mu ndi ñak coono njang mu ndi ñak coono njang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonna laati waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah ni xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba anda nañu ak coono waxul nak anda nañu ak taaban kefe nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fep ngi metti dal coono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fek bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddigu ma sekk ak xaju ba teggi xamna sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wëñu ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dina to xawatal digënté Dakar ak Thiès mbamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Tiawon bo fi doxone guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko bo moy tu la nga sori lol fofu nak la toon nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jinn wa Dakar ñu na rawal ñi ko wat nak ñi wat fi do nga bi ne ko xala do nga bi ne ko araisa mu ndax gisulo de is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajma fa inni man taqam sataybi bi nasitul hawta fofa la fatte jirwa fofa ñu yu sonu won dal do noppul mar yow mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune waaw mune wama ansani hu fatlu mu ko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko mu ko ba ni ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndeg na nga fatte jeen wa fañu togol dembu ca khair wa tabarakallah qala musa nako zalika ma kunna nabaki lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba fatte dara yow serign bi nga yegg ne fatte geegal bu fekkone ne musa mudutun serign daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéme lolu ci tambali xissa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëm Moussa nako nak lolo gën zalika ma kunna nabaxi lolo ñu tax jëm ndike te kon yalla tabaraka wa taala teureul ni muy teureul ñaka xam ñun tedde mom rek mo am waye ñun teureul mo gën tal haji abdou rasul dal nek ni mu ne ben way da tok morom ji ñew nak am mbé te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibé ak yoyu mo leen tok leen mbé mi mo gën ci man sét té té dal nako yalla yëm zalika ma kunna nabaq akene delu wat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala asari ma ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jënu fartada ñu dal di delu ala asari ma ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu dal di tamuli di dox nank te xol seen jeego ya ngir baña reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'an atharahuma al-awwal li'alla yukhrija 'an at-tariq ni ban jadd yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wone ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqare jaar naqare gis nga jaaroon lolu mo waral ñu wone ko di toppat sen tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax ma ñaar xef fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy khadir alayhi salam dik na ci hadith ci yunus bi alayhi salam mu ne anna musa wajada al khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa biirem sangé ko bobba dadi tudd ci suuf ci nonu mom khadir fa khala lahu assalamu alayka nenam musa ni ko farafa rasuhu khadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadith la gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fa ma jada ñu fekk abdan abjan min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ngi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutmi xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi ñu yok mom mu fay ko ñu jamm sante fo joge la taxa jog nangam nangam leen mu wax ko tabarakal ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak musa dal di koy wax nak liko taxa jog qala lahu musa musa ne ko hal attabi'uka ndax sañ na la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne wallimta xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni Musa waxe serigne bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam ba gëj nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fi ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu ne amu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dunde moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la woxé ci añu wa kër gi nga né añu sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqaar do ci mëna añ kër sëriñ ñaaré leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën guñ bo di nitu aduna nga fa say bagage sol say dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam dundu ci dalay jëf qala innaka lan tastati'a ma'i sabra bañ nit kër sëriñ ci ño xamni fi nek ku len fa yoni won buñ fa demé dañuy dem né dama fekk muy nalaw lool rek lañu la di wax dara ñi bis waye tok fa di xaar wala ñu yéeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lako jégé loola mom amna ño xamné buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man musa waxna ki lim bëgg xadir wax laam sala innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñ limay def ci xamoo lan la nokoy muñ ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dekk limay def yang koy nat ci minni ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yu demeni ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci naxale ah qala musa lako deg na li nga wax lepp satajudini da nga ma fekk insha allah su nexe yalla sabiran may minkam wala ahsi lak amra duma la moy ndigal buk duma moy sa ndigal jenen wax ngok satajudini insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenen nak kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ muneko satajudini insha allah sabira da na muñ muneko waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal buk man la duma ko def looma digal dana ko def lol tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon baxna fa inittaba'tani wa ma tafa fala tas'alni bul malaj am shay'in ci dara hatta uhdisa lak min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala départ mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu yi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbok ñi deglu delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquran alkarim bi ngeen di deglu ci radio dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah xam ngeen ñi ngi won ci suratu al-kahf ñewon ba am ci juroom ben fukki aya wala juroom ñaar fukki aya fi nga xamne fi la Musa alayhi salam di sartontek serign bi ñi wax Khadir ndax bëgg mu jangal ko ginaaw bi ma xamé né serign bi di Khadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi né Khadir yonent la ndax li na ci mom ci yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëno raw bi yonent nima ko waxe won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisee ku ko raw mu taf daaram topi ko motax bi ñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu soobé suñu borom do ma digal dara ba ma may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma toppé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nekk na nga ci tiyé salam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jéssu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina de jagal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta izara kiba moy fiñi wara gal dañu fa yagg mel ni ko xeyoon di xaar gaal gaal yi di la romb koo arrêté mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dalu yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñàbb ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu noonu la xabir def taxaw rek ci tefes gi gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam ñu pass bi ñaata la ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yéeg leen rek yàlla jox leen ah xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres xadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir def xol bi mënu koo muñ xaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi ah yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc laqad ji te def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal gu dara sikkut mu ne ko nag waa yow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur xaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa ji yow taalibe bii lan tastatia munoo munoo maa ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag xaala xadir Moussa ne ko laa tu aaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal walaa turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane di seen wu toll ci fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukki at ak juróom-ñett taaru lool tabarkàlla fa qatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin te reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la wa kafu bi yene fokk ñu tij la kafu def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala señ bi ne ko waaw alam aqul laka xana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana neewuma la wonne munu muñ nguru fi le muñal teel sa lammiñ wi damay depp de ha loolu daal di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk

lo waral boy ten asaman di seen dënd yi lolu nga xamne mo ci nek nak ci kentan muy jam'un naqidayn min al-ajayib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé lolu ci kentan yalla yi tabaraka taala bok motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hada as-sahabu bihi ma'un bihi nar mune boole ñaar yu andul ci secret kentan yalla yi tabaraka taala la bok li aw nir la li aw sawara la te ñom ñaar ñu andu fu ñu nek magal yalla tabaraka taala mo tol non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci niñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam lolou lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim ra ñenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim jëm borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay fere nonu ngir mu yom ibnu abbas dina ci jëmu fi ak ñi demel ni ki ñom ci ay foree ki borom xam xam ay mandar gal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deggu mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xelam mu dadi tambali nan a l m r bu muy tul ñafay setan te lamuy wax bu mu fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu dem ci arabit taxaw ne alif lam mim ra su muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi fayr dina am njariñ yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar fi sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti haraf sar yo xamne ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wone ne téré bi ci yalla la jogé kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wone ne téré bi jogewul fenn fudul ci yalla tabaaraku ta'ala wallazi ta li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuk ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamilu shak wat taraddud mom rek modi deug lenen nuzul alquranul karim nekul deug ni nga xamne nun la alquranul karim neki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bati melni dakoy woné né ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bune won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dan al haqq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li epp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñu ne alquran rek tay deug walakin aktharan nas la yu'minun lol la ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax bo ne bal aktharu ngay wax bo ne lakin nga ne aktara modi kan jallu jeri ca jang kadi tabarkal walakin waya akthara an-nas li epp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñu alquran gemu ñu ne alquran dong moy deug gemu ñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay len ma wax len sama bop xayna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc ni Allahu yalla allazi moy ki nga xamne mom rek tarafa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moy ko jëwale

0: hayat al-fa'ita wala al-faniya ala al-hayat al-akhira al-baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal leen dunduk al-akhira jangon ngeen ko ci ra fabesma bal turon al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tan dunduk aduna mu gënal leen ci al-akhira mo gën te mo gëna def wal akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi nak yalla bokk na ca seeni melo moy yastahibuna al-hayat ad-dunya dañuy tan dunduk aduna bi ala al-akhirah tek ko ci kaw gok al-akhirah dunduk aduna dal mën gënal gok al-akhirah way xuduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unhum an din al-islam wala wayamna'un an-nas an din al-islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñom ci tan giñtan aduna dañu tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñu sañoon ñepp and nak ñom ci bëgg aduna gogi loolu aduna ci yeb loolu la di bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ni nga bëgg aduna waya bukhunaha te ñukoy sakku nak mom aduna ay wajjan ci jann yatlubuna an takuna dinallahi muawwaja litwasiq ahwaahu wayabghunaha ñu diko sakku liwajjan ci jann bu meena batay dañuy bëgg diina yalla ci di jenn fekk ci leen ñoom bi maana o leen ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen diine dal dañuy bëgg lool nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk jigen ju nek gor gu nek mak mu nek kenn ku nek ya ngay nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew wal bëti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seen melo ulaika ñi mel ni diko def lu at ñeneen koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sori la yalla neena ni ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tambale yoni yunit balé min rasulin ci ben yunit illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yunitam li bayina lahum ngir mu leral la len yalla musnu yoni ben yunit ludut lak wa aw xetam di lak li yuni yunit bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla di yoni yonent serer ci ay fleufuta yalla di yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bukku te li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamiñ bi lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñoom su ko defé loolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nak iman sayyisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la ha waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab té 3% ci bir juma ji dékku ñu arab hatta ay tamam sax lañu gëna dégg ci ay arab nga ñëw daal né nit ñi khutba kenn du ko wax ci luddul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñëk né sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoom dimaana ulama yi fi lañu gisee ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olof yeneen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olof indi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة متاخ ابي يونس دو ام انترميدير دي واخ ني يونس بي نانا نانغام مون نيلا نانغام ني يونس بي دا نانغام سو كو ديفه بو يونس باخ لي واخ نا fa yudullu Allahu yalla jub yalla sank may shaaw ku ko neex sank ku ko neex modi rek ñom ñi gege wax ja top ko wayahdi mujbal may shaaw ku ko neex mujbal ku ko neex it moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may shaaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu deug bo moytu ñaar ak yi bokale waal ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi luñu ci waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ca kako neex te moy ka top le wayen ci man yasha mu jubal kiko neex su ko defé dañu ngi deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiih wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala ويهدي من يشاء الهداية على ما سبق به قضاؤه المحكم فكده فيكون ينتهي عليه الصلاة والسلام دنيوم نوي جبل يالا موي جبل ينتهي دنيو جبنتي أكوان نجب يالا موي جبل يالا موي سانك كونيا فيدل الله من يشاء ويهدي موي جبل من يشاء كونيا لولا ما غادي دالتي نانيو ديغي موتاخ القران دي واخني الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا يالا بولت نيوم wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne du def nanjum te nek al hakim moy ci xaran ki nga xamne lepp lum teural fam tedd la wara tedd kon mbok yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu taf ci baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delusi len ci alhamdullahi rabbil alamin sam len ci biñuy dem sam len ci biñuy delusi teet yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and diko ñaané yalna ko yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale wi seen mbokk papa dia rajul ñaa mo leen di andil seen tafsiru alquranul karim
2: billahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin mbokk ñuy deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya Surat Ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yondi ak gem al-akhirah ak ya ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu wone ci bir ne mom moy al aziz wone ci bir ne mom moy al hamid wone ci bir ne moy allah allazi lahu ma fi samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma si yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ño xamne li yunit bi di wax bokut ak lañu ñe wax ñi nga yamon ci aya joju wama arsalna min rasulin illa bi lisan qawmihi li bayna lahum fayudillu llahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa al azizul hakim wara dore tay ci wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi aya jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan wone ne ci aya ji ndek ji mom moy al aziz moy al hamid wone ci aya ji ñentel ji ne mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije aya yi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mo wone lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaaraku wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonte yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonte bi nga xamne moy yoonte yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne ngor sañ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lende mi ila nur jemelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yunus yu alayhi msalatu wassalam wala alayhi msalatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb kep ku nasu ca ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umum risala kon akhrij qawmaka jindel sa mbokk yi mina zulumati ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen mëna genné waaw ni ngeen di mëna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga mëna genné annasa mina zulumati ila nur moy ko bëgg joge ci lendam yit kon su boba dem ci leer moy alquran mo koy man nit ñepp alquran mo na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendam bu fekke ne yoonenti alayhi msalatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lendam yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunusi alayhi msalatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal leen tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku leen du moy ñom yunusi ak seenu jangale ci lendeum ngay faat ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal na ku nek da ngay dadi genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo genn ci zulumati fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi min az-zulumati fi ay landam ila an-nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunti yi ali musallatu wasalam moy li may nit jam wa zakkirhum nga fatali leen mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la'ibran wa dalilat likul 'abdin munib sabir 'ala al-bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla te yonenti yep liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo jooj ñu koy wax nak moy yunit yep ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam loolu la yunit doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ne yalla rek ay yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siqa yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari gut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reer le ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñu du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yuuxo yuuxu joye joye ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabbar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom kok moy sabbar amma sabir moy sabbar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena barele wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam luko meuna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa barele won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdullahi alladhi a'ata ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ti jël ko day sant yalla mi ko ko joxon sant ko ci jël gim ko jël ku tol non nak kok moy shakur yalla neena bari lew ko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaaré fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla néna bari le wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah dugg ci auto mu xalaw xalaw yi daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullah yalla néna bari le wumako mom kay dañay mucc genn ni alhamdullah say mbokk daan la santal yalla waye néna xalanku daanu sa bop toj nga ni alhamdullah yalla néna bari le wumako dé waaw ñoñu dal yalla neena bari li wulen ñim bari dal moy bo amene alhamdullah bo ñakki di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kiraba nga xamene waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yonent ci ñom mu tambal len nak di len war munel اذكروا فاتلكوا لين نعمة الله قيول يالا عليكم يوم واتي سين كو فاتلكوا لين قيول يالا يوم واتي سين كو سنين كو فاتلكوا دانا نك اك كانت تيين كون دفل قيول دانا يواني لطخ نو خامن دفل نجل قيول اذكروا نعمة الله عليكم قيول يالا لب الواي امتي قيول تيال لجوكي وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ كُي وَخْ وَخْ جَاغ فَمِنَ اللَّهِ كُي جَفْ جَفْ جَاغ فَمِنَ اللَّهِ لِيبُ لُو وَاي دِي دَفْ مُو أَغ رِك فَمِنَ اللَّهِ كُن نَك اُسْكُرُو فَاتِلِكُ لِن نِعْمَةَ اللَّهِ قَوِلِ يَلَّا يَا عَلَيْكُمْ تِيَن إِف نَخْتِ يَلَّا أَن جَاكُم مُولَن مُتْشِل مِن آلِ فِرْعَوْنَ تَمْبُكِ فِرْعَوْنَ يَا yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan terel mom fir'auna mo baxuton ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf len daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañ len daan toke summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu ki mat wala bu jiit fette limuy baye ci yaram kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la lan def mu melni toki yazumunukum su'al azab ngane ko non len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukuta buñu won yazbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna bataye daf ca yag wa yusabbihuna ñuy renni ak rendi non la fir'auna teurelon nax lu jitu musa di juddu ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet nax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek murey la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom jigor dal firawna ray ku am dom jigen firawna bayyi fa te jigen ñu nak ku ci rafet firawna jël motax lu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na, Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firaawn doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana te it leeral na wa isfatlikul na it te azana yëgli na rabbukum seen borom. Yàlla yëgli na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in chakartum waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum ginnaa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla ne na la in chakartum su ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay, taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin. Doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def? Mu ne ko ha. Mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñu dolli rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi. Yàlla nee na la in chakartum bu ngeen ma santee la azidannakum ginnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewaluk junni, boo ko santee dana la may xéewaluk fukki junni. Yàlla bu la may dërëm, boo ko santee dana la may fukki dërëm. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra.
3: Amoon na ci jahiliya. Kaanu fi jahiliya iza maata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati. Saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yey ñu jël ko teg ci loxam. Ibnu Abbas nee na loolu jahiliya dana ko def. Yàlla ne yéen bu leen ko defati bu kenn doon na ti jigéen ci for. Ku gis ku la bëgg daal jëlal, ku la bëggut naseeti keneen ndax jigéen ñoom tabarkàlla bëri nañu lool. Beneen tere wala taadluuhunna bu leen leen gàllankoor. Ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy suy ci seen biir kër bu leen leen gàllankoor li tadhabu bi baadi ma aataytumuhunna ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk. Maanaam may jigéen xaalis mu lay seyal nga dem ba sa xel doyal ci moom nga bëgg nag léegi mu fay la alal ci ñibbi. Yàlla ne loolu du ngor bu leen ko def. Jigéen boo ko yoree toog ba doyal ci moom soo koy bàyyi mu ñibbi na nga ko bàyyeeg lam yor lépp mu ñibbiwaale ko, bul ca yem na nga ko wutal yóbbal, bul ca yem na nga ko def definu njëkk ak teranga. Mu ne kon bu leen gàllankoor jigéen ñi ngir jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk. Illa an yatina bi fahish, lu dul ñoom jigéen ñi ñu indi nag njombuteef mu bàyyi na wala mu bàyyi na njombuteef bu leer. Maanaam jigéen gi ne sa kër di def ay njombuteef mooy def loo xam ne lii rafetut, muy lu mel ni njaaloo wala yooyu mu ko def si biir kër. Yàlla nee na su boobaa nag léegi téréetuma leen na ngeen leen gàllankoor bundu xataal leen ñu fay leen ci ñibbi. Na ngeen leen bundu xataal gàllankoor leen ñu fay leen ci ñibbi ndax ku nekk kër jaamur di ko sëyal warulo am droit nag di fa def njaaloo wala nga fay dugal geneen gër goo xam ne gii neexu ko. Wa aashiruuhunna, na ngeen dund ak jigéen ñi bil maaruuf ci njëkk. Jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc bil maaruuf ci njëkk, bu leen jàpp ne ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor déedéet na ngeen leen denc ci njëkk. Denc ni woo xam ne ni ngay waxee moom day yiw, ni ngay jëflantee moom day yiw. Soo ñëwee wax ndànk bul di gëdd bul xaste bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ne dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokut ak goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gënd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi da ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam su gëré kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tay jëfëlante gi na tay tabarakallah fa in karistumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko waya ja'ala allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yiwu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor woor ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu len neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man la plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo dox suñu borom tabaraku taala lool la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa nakari der ak mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye nakari der lool ci mana tonto noy def dang koy yore rafetay bi di la sangal nakari der gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xole do contane lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaaraku ta'ala bindé ndax kudur yalla mu to goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabaarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël sax benn ak benn pi bu la waxtaan le rek soxol set bi lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motaliko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga toloon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigeen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar مكان زوج بلاص جبر واتيتم تجخون نين اهداهن كين تي كي نين بغا رامبلاسي خنطارا على الجبر بري بري فلا تاخذوا بولن جيل منه تي على جشي اندرا مانام امغا نينتي سخنا فخيل گيس بنين جيجين بو خاني بي خيمم كو nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw atakhusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakkar bu ri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yin sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mo وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون يان سانغ وقد افضى تببون بعضكم لن تي ين الى بعض تي لن مس نغينا بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نغين سانغ تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن أنس صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيجن ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكاج ني دادي جانغ فا فاتحه جولو جي يونتي بي ني ديو نيانال نكو ديو ني جانغ فاتحه jullu ci yonent bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taxagal yalla ci ñom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masane khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu don tera ngay aduna wala mudik ragal yalla kon yonent bi len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw bimu jexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ munuko ha munuko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa qata'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ku nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yina and na ñun ci suñu tafsir qur'an al karim mu ngi leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalna yalla sembeertel ci suñu ko al qur'an al karim bole ñom mom fil hayati bole ñom ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñom ñom buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñu ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام يانه تفسير بي ويسو yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi doon denkaane ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tera ñu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërele sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñett ño xamne kuy takki soxna ku nekk na nga leen teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ca démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé ni abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonenti bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax ba xam ba mu dikke fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako so deme ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla ne wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak bepp jigen bo xamne sa wayjuru gor mas nako tak aram na ci yow nga tak ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ci ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu tak sa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fi al adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne sharia mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy sharia ko bañ bo jele sa'a sabila moy al urf wal aada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeene ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alcorane dañu ko lim legi mudi ney yi dom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala sa mak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam nday ngeen bok mo xam nday ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok nday ak bay wala nday kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa nday nday kep wala nday ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ñoo aram ci ak mbokk bu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy nday ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal nday ak bay wala nday wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa aramatak jabaru sa dom ji nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام نوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نلا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامن لا نلا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bol leen tak daf haram loolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey daf haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam daf haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ko nek ci idda so len siete de dat nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrimat 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yokowe rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa aram na la wuro ko tak wa aram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk booba firego yaa ngi ci ñaari at yi nit di namp, mu jox la nga macc benn yoon, macc ñaari yoon, macc ñetti yoon, jëm kaw, jigéen joojee araam na la, doomam araam na la, sëërëm araam na la, bàjjanam araam na la, tantaam araam na la, doomi fréeram doomi sëërëm. Lépp li nga xam ne ak mbokk da ko doon xaraamal rek soo nampee ci jigéen te fekk féregoo nga namp ca ñetti macc jëm ñeent dalay xaram. Ama benn macc ak ñaari macc al imlaajatu wal imlaajataani fiq ak hadis nee nañu du xaraamal tag. Imaamu Malik nag nee na moom boo maccee benn yoon kepp fa yaxarumu day xaram. Su ko defee kon jigéen jooji jigéen gépp guy nampal war ngaa bàyyi xel ci loolu, bàyyi xel ci jigéen ñiy jël say doom te di leen yor te ëllëg ñu mën a jóg dugg këram, ngay bàyyi xel ci mbir moom yi ba baa sa doom di fer. Lu ko mooy su nampee ci jigéen nga jël doom ja jox ko bool leen ñoom ñaar sëy ba nga fas du baax, te it ña ko seede ñu takk ko lañ seede baaxut, imaam ja ko fas lam fas baaxut, moom mi takk lim takk baaxut, jigéen jiñ takk ki ko takk baaxut, doom ju ci juddoo kenn du ko mën a yar. Loolu kon jar naa bàyyi xel bu baax jigéen ñi nga xam ne ñoo toll ci nampal. Wa araam na ba tey axawaatukum seeni sër min radaati cig namp, jigéen jëla nampal doomam bu jigéen, léegi sa sër la uxtuka min radaa, su boobaa day araam ci yow ndax ki la nampal mooy yaayam, yéenu bokk yaay léegi ndax nampal gi moo def yaayam nekk sa yaay. Wa araam na ba tey ummahaatu nisaa'ikum seen ndey jabar, kenn ku nekk sa jabar yaayam araam na la, kenn ku nekk sa jabar yaayam araam na la. Wa araam na ba tey rabaa'ibukum allati seen doomi jiitle yu jigéen yi nga xam ne fi xujurikum ñu ngi ci seeni kër, baatu ñu ngi ci seeni kër nag nekkul xayd ba nga xam ne bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet. Alquran noonu lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma'. Moo di bu ñu ne fi xujurikum jublu wuñ ca bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet, alquran mooy waxee noonu. Kon jigéen ji nga xam ne dang koo takk muy ñëw indiwaale doom, doom juuju nekk doomi jiidle min nisaa'ikum te mu jur ko moom jabar jooju dafa xaraam. Allati jigéen ja nga xam ne nag daxaltum bihinna jote ngeen ak ñoom, am ngeen li nga xam ne mooy xew ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar, loola xew na seen diggante, su boobaa doom ju jigéen ji araam na la. Fa in lam takunu su fekkee yéen góor ñu nekkuleen daxaltum bihinna dugg ca ndey ya maanaam joteeg ndey ya falaa junaaxa nekkul bakkaar aleykum ci yéen di takk doomu jidleem ji. Soo takkoon jigéen tey mu nekk barab sàngam, mu ñëw Dakar nag di la muy si andiwaaleb jànq, nga ne ko kii kum doon, mu ne diw la kuy yaayam, nga ne man soo ko waccoon foofee mën ngaa dugg ca doom ja. Soo ko defee nag aada mooy jéem a jóg dal ci sa kaw, ne la li nga def du noonu, waaye aada ak islaam duñu benn. Jigéen jooji daal li feeg jotewuleen doomam jii dalay dagan. Moom laa wax léegi bu fekkee takk nga nag doom, moom boo koy takk rek ndey ja di la xaram. Ndey nag soo ko takkee bala laa doom a xaram dangaa joteeg ndey ba noppi, muy ndey ji nga xam ne moo jur doom ju jigéen jooju. Allahu akbar. Wa araam na ba tey xalaa'ilu abnaa'ikum seen jabari doom ju góor, allasina doom ju góor ji nga góor yi nga xam ne nag min aslaabikum ñu ngi jóge ci seen ndigg, maanaam doom ju góor ji nga xam ne yow ci sa bopp yaa ko jur ci sa ndigg, bu fasee jabaram jabaram jooju da laa xaram. Amma nag su fekkee nag daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngeen boole baynal ukhtaini digeunte ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok nday ak bay ma nday kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade.

0: kaya takal mako.
1: Mansu, kaya nga takal mako. Bulso haram nak. Lolo ngir yugo yak Mansour. Mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté. Amma ndaw ci yugo da amu ci benn bakkar. Mari man lañu jam benn bakkar. Tabarakalla. Non la ko suñu borom tabaraka taala teurel. Kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fin talaqaha buko kiko ba'da zawjita fasé deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digënd ndaw si ak jëkër ju ñëk jë ay yata raja'a ñu takanté waat ñu fay leen déti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawala hududallahi irdi alayhi su baba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam wa tax jang fiqh baxna lol way jang fiqh bi mu ci gën wa jang fiqh bi ci baxna lol wa baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko waaw di wër borom xam xabi te du soti way sa talaqtum acca way sa talaqtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balaghna ñu jégé ajalahunna sen ab ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiilen bi ma'rufin ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sank awwal ba sarrihuhunna ngeen taxaliko ak ñoom bi ma'rufin ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen a lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rëddi yàlla yi ku ñu wax maqal ibnu yasar dafa te

0: yudkhuhunna bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xellil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki ñu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asaman laalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla maam ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelel la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow doxoxu na bi ma kasabu ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow doxoxu na bi ma kasabu kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kathir wa yaafu an kathir nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal lim ñuy baal yàlla nañu baal te sàmm ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kathir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko topp rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen tabbu mukk mukk mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yaafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante naan nangam du noonu nangam nii la te amu ci benn xam-xam yàlla mu ne su ma leen di jàpp maa lahum du ñu am min maxisin ci benn rawukaay laa malja'a lahum wala maharab min azabillah yàlla bëgg na kuy wax ci diinam jëre nga am ci xam-xam ndax lenn lu nekk dafay aaji wa xam-xam tabarakàlla kii xam-xamu économique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu politique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu science la kii xam-xamam kenn ku ne xam-xam ba nga am ñu bàyyi la ca waaye nag bu ñëwee ci l'islam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu dul loolu ña ca l'islam ñu ñuy islam ña la ñuy laaj la na ca l'islam waaye koo xam ne jàngloo l'islam wala sori woo ca wala jéeji woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waru laa laaj ci l'islam kenn waru la caa jox benn kàddu waru la caa yëkkati yow da nga ko war a jàng yàlla nee na wa yaalama alladina yujaadiluuna fi ayatina maa lahum min maxis yàlla ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci lii wan na yàlla kenn la ñu ne bu leen jàppee maa lahum min maxis duñu am benn rawwaay te li fi wan ne yàlla kenn la dafa bari li la wër lépp da lay wan ne allahu waxid kon nag fa maa uutiitum min shay yàlla nee na li ma leen di jox ba tax ngeen di ñemee song sama aay fa maa uutiitum min shay li ma leen di jox ci xam-xam ba tax ngeen di pànk di song sama aay fa maa uutiitum min shay li ma leen di jox
1: ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu né yalla néna nga né waye nak yalla néna nga né mé mu né yépp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dong la kon yott tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tél na ko ci yélol bam nako iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delusé muneko innal insana layatqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko té boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo nara yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci al-akhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus tibbi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokku ni la toll diko wax di wax ba son dal ni joxon yunus tibbi nako yow yaay kan yunus tibbi nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barké bay lek yapp woow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama outitu min sey yalla mu ne luma la mëna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublub aduna dong la wama indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërëm fi ci aduna si da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna si yeen fa du day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko munte multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay benn nit ngi ni daf lay may 40 000 yalla may la benn aya aya bobu du jeex mukk te 40 000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire minik yoy wa ma indallahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xéddi bi nangul yalla té nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamné xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima té moy xéddi nga xamné ñom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku soy wut ñu sawé ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm mel ni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mba nga bang sa baram lillazina amanu moy ñi gëm lool moy seen melawu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lool moy seen melawu ñëk lillazina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom la ñuy wëru moy seen ñaaral mero bu ñuy wëru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla la ñuy wëru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakirlo waye do ñew rek ne man di wakirlu na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakirlu at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalom nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ciess mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war dele mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga ko xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang legui nak yobuko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legui legui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoo ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor su ñaari wayjur ci bakkar yi magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'iri moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mak waaw ndax li gëna tuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye limuy tuti bu la sénégal yépp joxone ku nit dërëmum da ngay daldi am xaaliss bokku ci ñepp xaliss bu la ko ne teggi won ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ko ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar non la bo fi defé bakkar def benen def benen def benen def benen yow legi reñ ngay bakkar xaat mo tax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci posan baak daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yépp ay ray ejitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombuteef ñuy sori njombuteef ibn abbas mu ne az zina njombuteef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewali nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombuteef wal ladhina yajtanibuna kaba'ir al ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa iza ma ghadibu mum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit sheitan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëgg ta dugg man ko jaarale fu bëgg ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bokk asawi mu né li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm 'inda husul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar mun ko merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahl la bir ci fo xani fi du fuñu la fuñu wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggelé yent bi neena laysa sadid bi sur'a inna masadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tire sa bop